ki sabidana ki an akishta udeni ani baki rada tu no vena tu ne ran pika porta ya ra ta pipa jo shin ni ni karan ko kan sai sabidit mandale tira sabide yo jo shin ni ni karan ko kan.